Rupang na rehang na mohang na grohang na drohang na dvakhang na karmang na varmang na janmang na jatang na mitrang na satrang na pitrang na matang na nehang na gehang na kamang na dhamang na putrang na mitrang na satrang na bhamang alekhang abekhang ajuni sarupang sada siddhata buddhata vriddha rupang na hi jan jahi kachu rupa rekhanga basata ko phira kaun abekhanga namata ko kaha kai bakhano kahe main na avai Na rogang na sogang na mohang na matang na karmang na barmang na janmang na jatang advaikhanga bekhanga juni sarupe namo ek rupe namo ek rupe Parayang paraparam pragya prakasi achetang achayad advaibnasi na jatang na batang na rupang na range namo adabhange namo adabhange Kitekar sanse kita kote upaye usare gade phir mite banaye akade abhayad advaibnasi parayang paraparam puran prakasi Na adang na vyadhanga kadang sarupe akhandat pratavada achya vibhuti na janmang na varnang na varnang na vyadaya khande prachandaya dandaya sadhe na nehang na gehang sa nehang sa nathe udandaya mande prachandaya brahmathe na jate na bate na satre na vitre subhute bhavikhe bhavane achitre na rayang na rankang na rupang na rekhang na lobang na chobanga bhutanga bhehang na satrang na vitrang na nehang na gehang sa devang sada sarva sarvatra sa nehang Na kamang na krodang na lobang na mohang na joni achayad advaya johang na janmang na varnang na barnang na vyadang na rogang na sokang na bhenar pikhadang achedang na bhedang na karmang na kalang na khandang na bhandang prachandang na palang na tatang na matang na jatang na kayang na nehang na gehang na barmang na bhayang na rupang na bhupang na kayang na karmang na trasang na prasang na bhedang na barmang sa devang sa dasidda birdang sa rupe namo ek rupe namo ek rupe Ryuktang pravad nuktang pratabe ajuktang achayad avikteya tabe vivuktang achayad achay sarupe namo ek rupe namo ek rupe Na nehang na gehang na sokang na sakang varayang pavitrang punitang atakang na jatang na patang na mitrang na mantre namo ek tantre Na dharmang na varmang na sarmang na sake na varmang na charmang na karmang na bake na satrang na mitrang na putrang sarupe namo vad rupe namo vad rupe कहूं कंज के मंज के ब्रह्मबूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के वेश के धर्म दामे कहूं राज के साज के बाजता में कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग